0: Muncul mata garing layang katici ye. Katici ba katici ye lamet ngada bae.
1: Ila bisa agak